0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha niho ko'y masparan ko'y. Koreumun ko'y lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kre, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu mo sin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, seuki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Pak on, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku yati. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padalo naku laan dalo bara im tabahalaan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si talo na niya mau. Ak misef, nung si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nung si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nunun.

0: Nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nanupay kang pasada hukdo. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sinate gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok andah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Kayan.
2: Man itam kalang teh atah kucing, dahin, semarhan.

0: namin bisama do ko idam
1: segmen ngayong taon. Segmen sa aningan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi, dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BB.

0: Dahil nabuti ra ang talagalago country lagi ko siya dahil minggu iti makamutia minggu dabao at bidapan lagi at bisama lagi ng program Country Western dan jam desama minggu dabao at bisama ya. Okay, jadi iti siya at bisama dahil minggu iti episode sendekali iti bidapan lagi. Don't forget your boot and your cowboy hat. Okay, let's country. Bye bye.
1: Naman ti kita sama-sama ngeping program Country and Western de mas nusun dengan peluah beda Filomena Buang dengan program ti dapat lagi tengeping na anu dengan jam dah sama minggu bau.